Lurah Semar Badranaya ngahuleng ngarga meneng ngelohok ngemangkadu emut dateng purwa daksina purwa marawitan daksina wekasan emut kana lalampahan Arjuna Sastra Bakhu.